0: mo akibat ni. Yung payo kita kisangon ni ko aga upahan sa uma ubah maana kupi ko tabakuh di daka mga dodo sa yung motil na ni ko na si motil ni kini ko kuawa. Kuawa man ako nanyag daka.
1: Kuawa siya Allah makasinihan si ni ko ngantas ko niya aja kemiskinan siya Allah.
0: Iyo, engo ako jama pagi ko minjak pagi dang lupa sarapan pa jalamban kini maklepayan sa kadaka sa.
2: Ya Allah, kena mengoneh media ini tanoyo demi memenuhi kebutuhan rumah tangga ini. Dipukuk nariak pak upahan model kupi.